0: patapata la yere e gama tan amen ye ye ma lo sugbon ani di agbara olohun ani di agbara olohun o wa so fun won pe to ma se pe mi le nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mi le nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadu abi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu jo gba nibi to gbe njosin iwo na nwa lati ba se eje ore godo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor nbe yesa ndo ba mo ti won ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi se ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npin adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lẹ́yìn tí wọ́n ti mú Jésù Olúwa tán ti palẹ̀ rẹ̀ mọ́ tán, wọ́n ti gbà kó parí nù, ṣùgbọ́n ìyanu ló jẹ́. Ọba àwọn ọba lákòókò tẹ́nì kankan fọkàn sí, ọba àwọn ọba jí dìde ńlẹ̀, àdìtú olódùmarè. Iṣẹ́ àwọn apòsítélì lórí kẹ̀ní ń bẹ̀ yẹn, ẹ kà á wàràwàrà. Láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn ẹ̀hẹ́n àtọ̀pàpọ̀ ọ̀ṣù bí a ti ń wo agbé sókè àwọ̀ sánmọ̀ gba Jésù kúrò lójú àwọn oníyẹ̀yẹ́ tó ń wò ó ẹ̀hẹ́n bí a ti tẹ̀jú mọ́ ojú ọ̀run yes bó ti rí òkè kíyèsí wọn dúró létí ọdọ wọn kí ló dé tẹ fi dúró tẹ ń wòkè jésù náà yìí hallelujah hallelujah gbogbo àwọn olùsọ tí wọn ní wọn mọ sọ ọba àwọn ọba ìgbà tí ọba àwọn ọba yóò jí dìde ńlẹ níṣe làwọn gan síbẹ̀ ọ̀tá tó ń sọ yóò gan mọ̀lẹ̀ ẹ̀fẹ́ káàmì yẹn lágbára o mo ní ọ̀tá tó ń sọ tó ń wá bóun ó ti ṣe ọ sí ó máa gan so a ní ìdí agbára jésù nígbà òpin yìí nítorí pé nǹkan tí ò tó nǹkan làwọn èèyàn ń pè ní nǹkan nínú ìwé matthew ní orí ogún ó lé mẹjọ ẹka ẹsẹ méjì ń bẹ o báa wo títóbi agbára jésù olúwa matthew 28 verse 1 and 2 ẹfọn sókè ẹ sọrọ gidi bẹẹ ni látọrun ó yí òkúta kúrò náà lẹnu ọ̀nà ó jókòó lé wọ́n wá rìrì ó tó ẹ̀rù tí ń bẹ lára jésù olúwa bá a bá ṣe gbàgbọ́ dáadáa ẹ̀rù yẹn lọ́yẹ kọ́ wà lára wa sa nínú ìwé jòhánù ní orí kẹrìnlá ń bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe lòun náà yóò ṣe àní iṣẹ́ tó tóbi jù wọ́n yí lọ torí tí èmi ń lọ sọ́dọ̀ ta ni o sọ́dọ̀ bàbá tó gbogbo àwọn tá a wà ń bínú a kì í ṣènìyàn lásán ẹ já gbàdúrà bí ẹni tí kì í ṣènìyàn lásán torí a fẹ́ máa lọ ká máa padà kẹ́nì kọ̀ọ̀kan wá máa jẹ́rìí sí agbára ta ni o agbára ọlọ́run agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra awon jo bi Judas bi nkan kan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won omo bi be ba fe mu eje nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko ma ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima a fe bere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se nikan kan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wipe awon eranko kan tan pe ni obo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe padan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti sta ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin ban.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Mo ba be si yile mo be si yile e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lomi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okunrun ba won won ri bi tatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kan lana ti o gbagbe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti egbona je le lo ke lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino me lo se yen akori ye ti ko ni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin yan le yin ko leyin eyin leyin ori won ba tin go kiki aye fele tan go kiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kene o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to lebo kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Kristi Oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe n to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an san gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won kese pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada
2: hallelujah.

0: awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon o mo lu soke a le gbo ni se ju yen ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura daada ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ta gba ran ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba mu ti an ba bebu lorun re loju ala ti ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ran olorun o ba de lo ko nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa si waju e loju orun loju ala o nje jije ntori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni ande bi ta ti bi ri agbara o fe da wo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Eyan merin odun merin lori joga eyan merin inu amere ri ba ngba du enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le me wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo je mo pe gbanto to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso lo olohun o tule bi o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan wa wa e lo mu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere won o se kini wo fun wa ohun ta watch won o wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe korita fe ko ni eko ma tun ko yin o tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa get oro ase to kan mi a gbodo biiri agbara ki to bere oro ase yen

gagé mon dada o ibita lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo a create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ti po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má baà béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ojo agbara loni. Olo bi yanu maru bi da santa lo ba santa kaura santa I. Yahudia sakauli bi da. Ba dauna da buda santa ni kaza da ja. Yoru madabi yaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahunita sadai di ba. We Yahudi saidaka. Nadanda bin Abinis of Ajidas and Talia. Yes. Alarodeo. Efulayu. Wahina Tauri Sida. Bidahana Makubi discovered ties in Dakun and Bodiaba. Yakaina Matabi discovered Ajidas at Aikabura Sidaka. Yes. Atisio Ronetorire. Asio Ronetorire. You are Mamaya. You are Adi. Asio Ronetorire. Babara, today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes. Rabi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuka abara re yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade, alakala unile selorie. Alakala unile selorie omare. Oh, siyanu. Oh, kuse judie. Andae bon pada. Yes. Andae bon pada. Epo emi oloru. Enenen ata. Didina da buna mata. Waka. Bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes, Odeo. Well, I know you are for selling Babalala, Odeo. Only be telling you, maybe that met Abawa. Never do one, Lan, anyone. Odeo. Yes. F. Yon can come back that alone. Ever. Yes. In the Ruba Satan body, Ako. Do you know the Ratus Capatina Baruba Santanica? Daya balakabura satakana bakunis kadaya. Yes, orosoke. O si mwora. O yako badua kasore o chuchu. Nitori na kafe wabe asore. Ofe so de lumena. Ofe mui yonu ati wa hala repulo. Aba ati o se mu. Aba ati o se dan. Aba ati o se pa. Ati mi akaya atomu. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Yay! Now number two is kapa. Olu aru alagbara. Yes! I not a ruba salaka. Olu aru alagbara. Abaradeo. Iye meni ojoba. Ta ba iku mbi. Ta ye re o yipada. Tori wobe re to mubo. Ni atanda o singe. Mama be kanto mobo. Bela ti je dogun. What are you doing? Kilo isi lati je dogun. Kilo mobo. Eh? Agbara desa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere, o ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what are you so bad? I'm done alone, what are you? At me, I don't want to tell you. Who are one about? Who are one about? Who are one about? Who are one about? Olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara ti mi atoma ataya abara ti ku ki pa aba ta san ki ko lu aga towo ta o le te aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye agba ti o se so disu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade
1: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: odeo odeo odeo odeo o ku seju meji pere Ininaraba anataraba inato junalo inajo junalo inato junalo latinu agbara olorun ko wonu ayami o ko wonu ayami o ko wonu ayami o so mi de lomina lati bi lo ati mi atoma ataya so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina ati mi atoma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa aba kala kala ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ti so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi atoma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
2: boa tua lord for jesus oluwa wa